0: ɔno na dia dwane ba
1: so obi di table be so na sey dia dwane ba
0: awu so so sey da so dia dwane ba ya dia dwane na ada
1: ebre wo
0: enti sey ya di table sey di ba da sey ba ba yoda
1: ya ti be ya be to pon na
0: ya
1: yes yes
0: ama so wo ko ba bi su na do kota table ni mu so
1: na sey ya di ya di ade bi ba ana sey ya no ya di asempa bi bre wo enti na sey betna sa table na sey ro bia bia do kwa eye bia ekono nti ye diade bi e ba nti wo beti asemde o
0: anya asemde do ba bi do se ye diade bi ba wako program no professor pedal ko jabe bi ye do pedal akota ba bi a table sisi ya na chese se
1: o de sabre se
0: ye do ko high table so a
1: ele se ho de na se wo mfan se wako company fuo mu
0: sa sa bi o so bi a ko high table
1: david
0: e do bi a de to bi ko high table it's wabo na ko high table so
1: omo ati tru wa anti na do ko bibi ho because say we like and when you been now so and kai am fa wo ko
0: am fa ko high table
1: yes yes
0: am sir sa table now so akasa no say what to what na the table be so do so to say ya baba say wo dia
1: yes
0: sa na wo part yes sa na wo part and no be an kasa table ka wo dia ko dia declaration no
1: table
0: o say about to talk with your mommy what me ba to aka table 5 no
1: table
0: aha
1: table table
0: aha
1: table
0: aha
1: table
0: ana ne chi so ba ka de sai
1: epono
0: ha
1: oh aso wat epono
0: a table ya ka me ka sa ko ya eja ba ka sa ha
1: epono
0: eti chi ya dai
1: epono
0: epono eti sa ka bi mu
1: epono
0: aha
1: epono
0: aha
1: epono
0: aha
1: epono
0: afi aka last one
1: epono
0: swali epono na me
1: epono epono epono
0: swali epono na me
1: epo epono epono e epono epono
0: ampa epono wa me pa ana sa kan twi epono epono eti patro sam 23 verse 5 for no can you for your declaration in there
1: what's it
0: ekwa yaka pono e yaka epono anya sam ya eti twi ni epono ana de se se e bia ye to de na ye to epono e ba tebu na kasa de epono sabe de obet twi wa eti patro ye de tebu de na ye declaration Faja kwani anya declaration at table no.
1: Okay. Psalm 23 verse 5.
0: Na se zo ne toto no dis enkofo. E toto na network anya kura.
1: Yes, anya kura network dey see anya kura.
0: E zo ne toto dis anya kura.
1: Anya. Si ali anya.
0: Anya kura.
1: Anya.
0: Aha.
1: Enti. Yan kwai Psalm 23 verse 5.
0: Psalm 23 verse 5.
1: What to me pono matamfo enemy.
0: Oya dai.
1: What to me pono matamfo
0: enemy? Oya dai.
1: What to me pono matamfo
0: enemy? Dem ka sa
1: yes.
0: E pono na ka wa sa table no. Me ba to ri abe mo ka twi brofo na ba me.
1: Okay.
0: Twi no se se.
1: What to me pono matamfo enemy?
0: Me ba wo kwa wo.
1: Okay.
0: Oya dai.
1: What to me pono matamfo enemy?
0: Ada ya ba ba dan na ka sa bi wo. Ye nka so to ya pono. Wo ta se ba me do ka. Me no ba ka sa bi wo.
1: Okay.
0: David so abi dai.
1: What to me pono matamfo enemy?
0: E ti brofo no so ka sa.
1: Thou preparest a table before me.
0: Me ma to table abahwana.
1: Yes.
0: Ana yosoka so bia ntwode.
1: Epono.
0: Yes. Eti aka so bia ntwa pono. Ana ne bro for the other. Table. Ya ka so bia ntwa table.
1: Table.
0: Eti David say what to be pro ya dey.
1: Matamfo anim.
0: Ana what the cobra for the so say.
1: Thou
0: preparest
1: a table before me.
0: In the presence
1: of my enemies.
0: Ana tree no say.
1: What to me pro matamfo anim.
0: Ana bro for no say.
1: Thou preparest a table before me in the presence of my enemies.
0: And the Bible says, "Yankupon masay." Sa puno na yankupon tu David no. Puno sa na yapuno bay.
1: Oh, na yapuno a ye.
0: Mi busa question na me unse wa me mi ni mi wano.
1: Ah, okay.
0: Abra yapuno na yapuno a yapuno na wo kaswa kaswa bano bo.
1: Yep.
0: Unse a sebam no kam.
1: Yes.
0: David say. Na otu mi puno
1: oh matamfo eni
0: sofutio e puno na ya tu David no na ya puno bai anu bi na ya be kasa tu ya kra so ya kasa ya tu puno professor e ya puno bai wo bi wa me puno ya ba tu no na wo tu bu no e be ya ni je puno me ba to pedu ta se ba do ka
1: yes
0: wo bi dia so ba ya kwantu

0: osofo ya vade eva jijo ma udoa
1: na osofo be ja nyame nyankopo adwuma
0: eva gblan
1: obe sey ye
0: ala baba ma udo npe ye
1: afi so ka se nyankopo egunani ma ase
0: ame na ido ofa na
1: eni pa wo kwa kwa ye na adwuma
0: ye ntona chija
1: na na ka se ma nsio to ye
0: edo e ofa na yi ne ye
1: adwuma na wo kwa kwa ye ama no no
0: agblan do ama
1: wa sey adwuma no
0: kaka ma glomi ta chi aja na uru
1: nanso de enti o ma nso no toye no wan kan kire o
0: edo ji kure ma wuya
1: wo bu afu onyankopo e
0: eda magba
1: e na wo sign na chi
0: sofu eva zo aha no he
1: e sofu ya badani ko wi sani
0: ka aga no ha ba gbere kaku
1: na na wo sa e ko e ko tina drinking spot dakro
0: enchu eva twi
1: ana papa bi be sha no wo ho no
0: gloni ba
1: e na ko kire ne se
0: o sofu
1: a sofu
0: O ma wa lagba.
1: O nyankopɔ no ti ase.
0: O ma wa elagba.
1: O nyankopɔ no ti ase.
0: Adun ku gba magba ji a.
1: Wo kai saa da no.
0: Emi va crusade ma wo fa.
1: Ebre mo ba be saa crusade no.
0: Echi lulu areja.
1: Nsio kase bi toy.
0: Ni yo do ko nya ba.
1: Ade o mo sese ya ne se.
0: O sofo na gara platform magico.
1: A sofo sa wo ko do platform ni so
0: a. Ene che ma unya gbogblo a. You do be you are the two.
1: Almost says some bad boy with two.
0: Ella but food them like you.
1: If it's some who how a mo.
0: Kaka maunachi gama chat, but my
1: boy. Now, Uncle Paul, my son, so can't send it to us. I don't know.
0: That maunya book blomer gadgets.
1: And don't tell me some kind of aunt, me and Masso.
0: Uma walag.
1: When your uncle Ponuzi, I say.
0: Okay, another come a you.
1: Nah.
0: A blow.
1: Omo ni shi ye biom
0: na o sofo e no e mo ase o sofo ya egbran ho
1: o sofo wa sai dada
0: ya mai chi ajoa
1: sai brana nso no sha ase no
0: alo hafi wa yi ma unya gblofo ma
1: ana san san obo akoka nyankopo asem no
0: ma wo ma gblonya de kani
1: o nyankopo anka hwe ankyre no
0: adugbada
1: obo mpa ye
0: echi na gaja
1: se e ma nsio ni nto
0: ya wodona ma wu
1: na wa ye nyankopo adwuma no
0: ma wu na chi aja
1: nso nyankopo e ma nsio no toye
0: magble ni ba
1: wa nka chense
0: ni jocho genye
1: ye be si ni e
0: itaye de mo ba chi na
1: ja e no ti na o ma ho kwa ma nsio no toye
0: ka musema le ma wu si ya
1: aso nyankopo ni tumi ana
0: ba na amwa wo wa Ama you do by you are the two.
1: Oh, what she say? Yes, I'm about Bob. I saw for the two.
0: Musema le mausi ba.
1: Go pon ni two me say.
0: No her two ave.
1: I'm just two ne ba.
0: A two na di a two na ta on to.
1: A two no be bomb on kasa na.
0: Wanya nukunu gani wa.
1: Nsenche ni kasi apa.
0: Amu nakuma troji mo.
1: Now uncrofo mu enu asachira mo adwia na.
0: Musema le mausi ba.
1: So go pon ni two me say.
0: Wademo amu na va.
1: Obe ma hu kwa ma nkrofo no aba
0: ye atuma wa down to roku wa
1: na se to no mu diabobo o mo nkasa o mo ho ewu ana
0: musema le mausi
1: aso nyankopo ni to me
0: ba no jema gbona
1: se so mu eba
0: wa va janyi le moji
1: o ba beti ahwe kwa ni so ana
0: nu vovo nu fuma vovo na joro ejoji a
1: e nyama ho dro atutu o mo ana
0: kaka ma wo ma wo yo
1: na so nyankopo ani
0: ama susu na ba
1: e ni pe ya ni pa esusu se
0: le ma wo de wo we ale
1: se ka nyankopo e ye ni se ya
0: nanyu
1: anka ebe ye
0: ke ma wo ma bia nya de ke ama wo
1: na so nyankopo de obisa ni obisa ni pa hwe
0: na wo no
1: na so pa
0: ye odianu ma na ama
1: e no o yiyi nyama bi mu kire ni pa
0: ama yo trore ma wo ya
1: wo o mo dani o mo huma o nyankopo
0: e do wo poto mo fufufufu
1: e ya so o mo hwe e na ma kwa ho dro bebre na so
0: so fu konkoya
1: so fu awaji di
0: so fu sin sin san le
1: so fu ya owo to me
0: edagbanu jona
1: na bo bo mo ania mesi nu
0: osano sinema wo ya
1: na awaji di ewo nyankopo mu
0: kaka ma odipo
1: na nso nyankopo e so no hwe
0: ma odipo
1: o nyankopo so no hwe
0: ejikwira ma wo ya
1: ana ne bo afu nyankopo
0: edamagba
1: ena wa atwe asan
0: egbanu le yesu kristo
1: ena wa pu yesu kristo
0: afu yo kata wo pe
1: a obra wo bre nyina
0: e wo dogu
1: wa ye jumegu o
0: e wo dogu
1: wa ye jumegu o
0: nu kai ya
1: e die
0: ama mi pele ma wo ya do ma
1: ena beti tewo ne nyankopo ntem
0: nu kai ya
1: e die
0: ama mi pele ma wo do ma
1: ena beti tewo ne nyankopo ntem
0: be donu igomo na jenu ya
1: e juma pa na wa hye ase yie no
0: donu igomo na jea
1: e juma pa na wa hye ase yie no
0: wa va chi akpoji
1: na be ka kwantifi
0: na va gbanu le yesu kristo
1: na wa be po yesu kristo
0: afui na pe
1: obra obra ye
0: aya ina du
1: amane ohunu ye
0: akwe sokpla apostolo awa
1: aya wudi toto apostolo fonu mu ana
0: mi o matum na le
1: enya ma wo famu
0: ni o jimle wa agbama
1: enya ma ekoso wa abra bo
2: mi o jojom na ji o
1: enya ma etu wonu
0: na kwe sokpla nu srola ode
1: sa wudi toto asian fonu mu a
0: mi pli o fa ha ha aswa
1: woni o mu amane anu esa na
0: ni jim la wagbama
1: ade ekoso wa bra
0: ni o jojom da ji o
1: ade etu wo
0: maba na nya ba na kwe sokpla yesu kristo fa apostolo fa fupe afu yo pede
1: mi se sa wudi tutu yesu kristo apostolo fa amane o mu hunu ya
0: fupe pe ha aswa
1: wa ma woni o mu amane hunu no ya pepepe ana
0: uma gbogboro ala yesu kristo
1: na nso mo ansa mo ho anfri yesu kristo ho
0: uma trola yesu kristo yo
1: mo ansa wo mo achi anfri yesu kristo ho
0: ufu amu
1: ye brunko nkrofu
0: wo
1: ye konkon
0: la yesu kristo ya
1: ta enam yesu kristo enti
0: la yesu kristo ya ta
1: enam yesu kristo enti
0: o gbafu imajebo wa gbe o
1: mo bre bre ense se mo be bre
0: afu nyo dudu ku di na yesu kristo
1: na nso mo di mo hu esi o ma yesu kristo
0: kaka nya vlore kama dola wu
1: nanso asambo ne bia amfri omo ano
0: udoji
1: omo sede
0: unote
1: e ma omo tentem ye
0: ama yo ati ma ku a uti ma
1: omo omo be kemu ewu no omo kemu wi
0: ela bana pog bloba
1: e se paulo kan se
0: ayi udrumba
1: e da wo mo kon se
0: ntile anya nyi gbaji hoi ma yule
1: e ni pedia ya ya sase su dan ya omo tnem no
0: ayi udrumba wa de hoi ada
1: e da wo mo kon se omo be yi se dan ya fri o
0: ba a hova van le jipu
1: se e odan papa e wo soro
0: ntila jipu ntila
1: o soro ni pedia
0: ayi ove ya do
1: e nu na o ba kwa se
0: afi fu pepe are kama
1: no be bia brebia ni ho
0: afi ha ha re kama
1: no be bia hu se bia ni ho
0: afi dolele are kama
1: be bia nya re bia ni ho
0: ayi udrumba
1: e da wo mo kon se
0: yo ayi ave ya do ntila ma
1: omo ba kwa onu ma kwa se sa ni pedia no
0: ita amota yo le o
1: sa omo wo akwantu mo
0: fika yo le o
1: e hinfa na omo wo
0: yo fo mo popo ko nya ba
1: omo ni da so ani se
0: yo ajo le nti le ya
1: omo ba fri ni pedia imu
0: adu afola afoto gbo
1: na omo akodu fie wo owura ni nchen
0: aya ta afi pona ida Jerusalem
1: e ron cha se na paulo ba kwa Jerusalem
0: no ove ali ha de ozu gamama
1: na omo wa kwa chi no ama na kwa dan fi ase no
0: nya glory la agapo gloni ba
1: e kom se ni agapo ka se ni se
0: you that three na rele ga de guy
1: e you da for akwoche nu ahye nu koso nkoso
0: inene make mabubu hu gbleni
1: na afofro nu nso sa na amuka kire no
0: wo hlo nu paul ba
1: amu to paul fu se
0: ma ga yi Jerusalem
1: e ma ne nko Jerusalem
0: paul ba wo ji gbam na ye
1: paul se omu se na bufu
0: wo ji gbam na ye
1: omu bubu na kuma
0: haha yo me yave atole Jerusalem
1: oh how about ko fe mo Jerusalem no
0: prisoner yave asule Jerusalem
1: en fie se denia oba ko tna award Jerusalem no
0: manye nanake na yo
1: en se hwe ma
0: aya kra nu su yare ko nye na ye
1: enu kra po de ya adiketu abi ma no
0: mi ye ji kra ko nye ba
1: ati o hwehwe ade se
0: yaku
1: obe wu
0: wa wu ya
1: ombe kum
0: ya va ho epe fatu
1: na wa kwa kwa ji na ketu
0: ya va ho epe no pe le
1: chi na wa kwa kwa ji ne de bre wo soro
0: ya ta wo globa
1: eno nti na o ka se
0: vivlinwe mafli
1: akopa na maku
0: vivlinwe mafli
1: akopa na maku
0: ma wunye mososon
1: na me wie ma kwantu
0: no vinye o
1: mi nianom
0: ji jong kakali
1: ene jida wo ho
0: na ma yododo kwidi na mawoya
1: ama na wadi wo ho si ho ma onyankopo
0: e la bana nu si anu kamatom na le
1: e si ade bia ra wo famu no
0: maba nu wuline
1: ni si e wa wie ye
0: nkaka ganli
1: e da kase wo ho
0: yesu kristo agbloba
1: a yesu kristo be kase
0: mu dolani
1: mu akwapa
0: planu tefo wo
1: akwapa nu kwafo
0: jifu mososo
1: afra kwantu ono
0: yesu kristo gbleba
1: yesu kristo kan yesɛ
0: amuado ha
1: e kwan ne so che
0: nu makpumo na
1: o enya ma wane nda no
0: ola jifu moji
1: enu na wo so kwan ne so
0: kama yo lachi dafu
1: na wana wo nya kuma
0: ama yo sesen
1: wana wo mu ho de
0: ama yo letene mawuya
1: wo tentem ma wo nyankopɔ no
0: adum de mawuya
1: no na wo de mu ho atu nyankopɔ eso no
0: magbogblom na mi ba
1: me ka kire mu sɛ
0: nu uli na fu pepe de si
1: ade wa homa ebre bia.
0: Ji jolly na fifafa.
1: Ani ji wa homa esu.
0: Mi lechi defo.
1: Mun shedin.
0: Emi aso nwe ko.
1: Na mo na nti ye.
0: Mi dasi hehama nna hehama to.
1: Ja wiase ya ma wiase fuo.
0: Mi dasi hehama nna hehama to.
1: Mun ja wiase ma wiase fuo.
0: Nni le ma usi na mi.
1: Onyankopo wo ni amapa e ma mo.
0: E wo ma do na finya na.
1: Na ye ndro ansa na ye hu.
0: Ala bana do afima
1: efisa wo du ho no ma
0: magato troga gbo
1: won san san ba che bio
0: wo mayi na gatro na gbo
1: ya kon san san ba bio
0: ni choma gbo na mi ba
1: ada no mi ka kire mo se
0: ma wo ba masia me la nyi gbe yaji
1: o da ko pon se obi biara wo ti asase nso no
0: ye dodopo om
1: ye ye nso hwe
0: dodopo masia me la dodopo ma masia me la nyi gbe yaji
1: ye wo nso hwe mu wa asase nso
0: ye amasia me ba
1: na obi biara se
0: ale se ma fo gomenye ye
1: sadia wo ti nyankopo ase ni
0: ye gomasa se le si
1: na ntia se owo
0: iji zo mu le do
1: enu nso na omu di
0: kana gbemagbanye gbemagbado
1: na sada no eye da na
0: na dodopo na fun drolanto
1: e ma dodopo a e ma ki nso hwe na
0: afme nyale nyama
1: e honom na asem no wo
0: amayo gblo na ba
1: wana waka se
0: na gam asua
1: sembra no sua
0: you are trojima
1: o mbe sachira mo adwe
0: gam malajima to tromo
1: e mre adwen sachira e ni mre
0: ya maraji ha ba
1: obi tonyum se
0: nu fon wala nu vivim
1: boni ye e ya wode
0: e na gam dum na jima to tro
1: e na wo sise e mre e ma adwen sachira
0: na chodum na jima to tro
1: e na wo sise e china ma adwen sachira
0: na ku valili wo a
1: so wo e be tun po firi mu a
0: ina vag blo le juma fo ma
1: ba na wa akoka o de je mu se
0: de manya chan ni
1: mi hunu ya anka
0: na nyama su bo ma wu a
1: anka sa mi sumo nyankopon
0: de manya chan
1: se anka me ni ma
0: na ma le yesu kristo a kple
1: se anka ma so yesu kristo ni mu pre ko pe
0: a vi fa fa ye le juma fo me
1: e su a e wo de je mu ni
0: ma le na ba na va fa vi ya o
1: en se se wo ba akoso se su
0: de manya de
1: Mini manga.
0: De manya de.
1: Mi hunu ya.
0: Ale masusu enye ya.
1: Sadia masusu ya.
0: Ale masago menye ya.
1: Sadia meti asie.
0: Ale mabu enye ya.
1: Sadia me susu ya de.
0: No vinya.
1: Menya.
0: Nkakali bona.
1: Eda wo ho eba.
0: Gapufu adevo.
1: Edom na dru.
0: Mauna manya ba.
1: Onyankopo mame hunu se.
0: Ni choma vak bloda una mi.
1: Eda no me baka bi chire mo.
0: So jagan yoshi musale ya.
1: Asra fuwa omu wo to me.
0: Egbe awuzu dono.
1: E na omu ada ni ayare fuo.
0: Amu de agba.
1: Enkrofo egbo mu.
0: Egbe omu gaten no afu mu.
1: Nanso e na omu ntimi nkasa bi o.
0: Musala musi.
1: Enkrofo wo to me.
0: Egbe ado ko da lo mu.
1: E na wo kra wo mu.
0: No me kamene legba.
1: Ti bia be mu na wo ene.
0: Na si to mu ako.
1: Ah, wo de won sai so.
0: Ina goyim.
1: Na wu hwa.
0: Na gbaji matotro.
1: Ana wo mpe so wo be sacha wa dwin.
0: Ke no vinya.
1: Na menua.
0: Gbochi di na mawo ya.
1: Tu bo ase ma onyankopon.
0: Dung de mawo ya.
1: Na fa hu to onyankopon so.
0: Tro de mawo ya.
1: Da ne ma onyankopon.
0: Mega fu adegba
1: wo. En wa wa.
0: Ale na je mawo ya subo subo gomede.
1: Sa je wo sa se esu mu onyankopon no.
0: Ale ma fa gbogbo no pli ode.
1: Sa je onyankopon hom ne
0: Ye onya dagba popo na o.
1: Na Daniel wa wa.
0: Ya madu go ha ba.
1: Na bi mu mpo ka se.
0: Na de manya ba na nya no me mele ana de maje ma unu de.
1: Ye na wo mu no se nka nyankopo ani nso a.
0: Ma wu anu ye zama.
1: Anka nyankopo ade ne be ye juma na.
0: No vinya.
1: Menua.
0: Ala na ba na gbugbo lanku ra ruku yo.
1: Awo ma wo se wo san shu en so sha wo so yi.
0: Ala ba ma wo matro ple fe
1: ni. E fi se onyankopo on sisa ni na ase.
0: Mega va fa vila juma fo ma.
1: E ko so wo de je mu.
0: Agblo ba de manye de.
1: Na nka se wo hunu ya nka.
0: Ye yi anya ye.
1: Emre no ni.
0: Mega gbugbo la Yesu Kristo
1: yu ma. E so we chim free Yesu Kristo hu.
0: Amasi ameka adasi Yesu Kristo mu
1: a. Obi bia we ja Yesu Kristo mu no.
0: Etia chochoro.
1: Wa pa o se ye.
0: Etia ku.
1: Wa pa o wo.
0: Amasiama
1: obi biara
0: ayi magbanu la roku igbo
1: awan pa ni wechi
0: amasiama
1: obi biara
0: ayi gbe mawo ya fofun
1: na mo nka so be so nyankopo enu
0: agbe atowe
1: enko ni yabo dia
0: mama wo bumu
1: wo nfa ni die mawo nyankopo
0: fofun ma la mawo na mawo ya
1: ehu bi eni omo ma nyankopo
0: ayi na godoge
1: na oba akwasha no
0: nuka ijojom de ji o
1: e die na esi wusu
0: nuka ijim le wa gbe ma
1: e die na rekoso wa abra
0: bo ale na do agbara chan ri
1: e die oba npa ya kan enu
0: fofun no mawo da mawo ya
1: na
0: sema ofanya
1: na se wuti onyankopo asema
0: ale ji kachua fuwele
1: se ma kuma eto no
0: e gale na onenema
1: na so ti sama wana
0: na mayi mausu bofa
1: se ba anko
0: Na madogba da wo.
1: Sɛ wan mo mpa ya.
0: Ma hlema fo nyabun.
1: Sɛ wan ka nyankopɔ nsɛm antwe ho a.
0: Ma fu na wo.
1: Wo ho ntɔ wo.
0: E gale na wo na
1: ma. E gaso ti sama wa na.
0: Nuna na ilasi wo na ma wo ya.
1: Achɛdia wo wo ɛma nyankopɔ.
0: Dɔi wo mna le na ma wo ya.
1: Ntuma wo ya awu ya ma nyankopɔ no.
0: Chichichi no ma wo de.
1: Ahu keka na ɛwɔ wo mu no.
0: E gale gba.
1: E daso ɛwɔ hɔ ɛne ana.
0: Yesu Kristo globa.
1: Yesu Kristo ka sɛ.
0: Amasi ama.
1: Obi biara
0: ayi doji
1: ah wo shedin
0: vasere nuwa
1: eko si eyeye no
0: ya do agbafia kuku ni
1: obe she ne nkwahin chew no
0: we ya o maga have na mingi
1: ka krem na masan so e di abremo
0: no bi toro lawo
1: enu anu mu asuti efu
0: magbla mi da ji popa man wo fe ya ma
1: me jamu wo so adomi mu
0: magbla mi da ji popa teno no ya ma
1: me jamu e wo so ntintim ho
0: mu magbla mi da ji popa blibo nyanya ya ma
1: me jamu e wo so mu die mu
0: ma wo dola yo dun se yesu kristo
1: abofu no mo mu se yesu kristo din
0: le getsemani
1: e wo getsemani
0: achicho ga chocho a sesen
1: asandia ni so anu e ye din
0: gakam wo dun se
1: nan so mu se ne din
0: de kokoko laba wa kwe
1: na se ye den ya wo se wo su
0: alaba na ye nya fufu apolo no no
1: se no ni na ja pede
0: ye o tan pa fufu pa fuma
1: e na wat me hunu sama ne no
0: ba ko pa fatu la ji
1: e na ko je na kete wa osro
0: e ye apostolo hun sru
1: e na apostolo fo no mun susu ano
0: ye o ha wu nu
1: ni a mun so e ye ye
0: ji fufu hun se ya
1: osro to me
0: e yi na na ba ma wu anu ni
1: e ma ni pa e ye ye no
0: e ma wo gbe ai manya ha malaya
1: dia min so mi wo mu no
0: magbla mi wo ha de ma
1: meja mun so wo mu
0: ji fofa ji dafo
1: osro crash e
0: ai no amama ba
1: ah etna ne pe mu
0: ama makpon ni ojochom mu
1: ma ne pe hunu ni esi
0: ama fa nkuma no ni ojim le fa agbama mu
1: e nko de e ko so wona bra bo mu so no
0: ka jijo ma fo ile ji fu
1: na ma mde ne ji a wo osro
0: fa tu ile ji fu
1: aketia e wo osro
0: nko ama fa ji ple susu no na
1: enu a hu na ne pa akuma ni na adwe e wo no
0: ya ma tan do
1: Mane pata me shedin.
0: Vasere nu.
1: Eko si ayeye no.
0: Magbla mi daji fofa ji dodo ya.
1: Me jamu e wa osuru shedin mu.
0: Ka magawu nu na mi kple hajiji aba.
1: Na mi de nyum tue e be wie amamu se.

the momo number no ay 0242 042 072 momo number no ay 0242 042 072 momo number no ay 0242 042 072 momo number no ay 0242 042 072 momo number no ay 0242